kol manni na do yon fana Nigeria kolo Nigeria aben kono bi dañina dal mo meke ka Emmanuel Bata Bata wo ko la fana ni

Robert Ndiaye mako lal yak sa tebal ci di mako nax dal ani je job mi ñoo soom je job wa jo job gëp cheikh bu je bay sor mo lal ba tam tok da ñu yëgal ne ko ko bolé muñ bu dañ ci jëf mu ngay nuro mom mom da na ko ñaar yoon

bol ni ko doore si do mi jogol de ko dang ay def pam ba cyandal dam walo jar jo lo ba salu kilometre fi dox ba di nak fi xaw ci lamba um buma sulayman jow jow.

ayam. Sama na mabaluan, kamu kasi ako adani. Yung mga kababaan niya ay yung naman na ipersin. Muganda, bet, ganda, nene. Ganda, siw. Kodrano sa inigyan, nene.

di wara jëfëndiko ak yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem señu bukhari neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wét gi ku ko bëgg ñu jox la boko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wét gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut len nap yo xamni yu sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu len ko taajé rër balat bu ngeen taaj wut len ñetti bitéli ndox kiren tek ci wét ga légui ngay gis ko xam day jëfëni ko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet dal islam wax ci ñom ci magal gi wa ñetti nit ñetti kanet loolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett wa bu noppé na fekk pom ci tégué ren bi la magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bi la magal gi sun xeye ba ndeké ba nopi fu ndeké ba nopi na kër yépp bu ndeké ba nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ ba sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bi la magal gi la bok bu ko defé nak ngeen togué agni yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don togué rer nak bu len ko sédé lé rer yi du gar len ci biir yéslo salat menen bu bu mu yéss wu dal yi yéss kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bess magal gi dañu wara taral bis bi tax da baska dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati